mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw si delu sé di sét ci ba xam ndax kessam paré na wala dét fekk na ay soldat ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu défar kess gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mune sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñune ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink fa qala la Hazqil bi nga xamanteni yaayu Musa delusina pour jël fi keski lu jitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldat yo xamanteni ñu ngi kërël Hazqil ci kees gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kees ki yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seeni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kees yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyelumako kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldat yi dem nañu yonti yalla Musa yaay ji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tuduñu turu yaayu Musa lolou dañ nan rek yaayu Musa turwi dañu ne ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir turwi e nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñu ko xam waye dal ku ko xam mom e danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax turam nekul luñuy exposer ci téré yi ludul né nak bari na sax ñu ci wax e ñi né ni la tuddu ñi né na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone te modi nampal na yenen ti yalla Musa bamu mandi mu dadi koy dugal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenen ti yalla Musa mu woko bamu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma digal ne na ko nampal dugal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xalé bi e ciofelu mak ci rak daldi yeungu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyar yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akil al-asmak qalat la ya binti سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا منكو إتبعي إثره مريم دادي وحيا جنكو سمياي نكلا سخول من التاية نجي جل سدوم ديكو ساني سدوم جندو جي نجي جلكو ديكو ساني چي داكي te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu mujju nek ñamu jëñ yi
yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mi mako sant momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sant moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sant na ma waye dana def nga xamni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfi ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey jiddu legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol legi ku la ëpp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramam dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ño nek ci bir caisse gi ñu ñëkënte caisse gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dal di koy xol ni sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko Asiya li de ak kees la go xamanteni dex gi moñu ko jox ñu ko foré ci bir dex gi waye na xamuñu lan mo nek ci bir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dadi ci kees gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safa nekké itam ñu mën ko ray ndax kees yoyu mën nañ ci def luy gañé ñu ñëwé ñom ñëpp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek bi ñu dajé kees gi bu ubbi ko ñom ñëpp ñu ngi armé wu xamné bu doon né safa na ci nek rek bala genn kees gi ci bir kees gi lañ koy rayé waaw ndax soldar yu takku té itam yu ñak ci xanté sagganuñ ñu doon ubbi kees gi bi ñu ubbé rek mu di lire té ñom ñëpp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko xana kon rayé ci gënon na jek
yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa neko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la nekon ci bir kess gi lan lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbe rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël nekk amon na ben doomu fir'aun bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa taq ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'aun ko jur waye fu yoot yi taq rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëkk yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiyé daal di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawn mu ngi genn ñëwul bi fir'aawn ñëwé asiyé né quoi man dé amna ben xabar daal dafa am luma la bëggona dégalé mu né ko loolal la mu ne ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boko gisse da nga contane mu ne ko lolal la mu ne ko tiflun jamilun malih mu ne ko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dal di dumuy ne ko xalel parce que bo firawna xale bu goor rek yobu fitam mu ne ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman mom ci le jog neko yow fir'aawn na nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye comme jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy upp doole ci mom kenen waye li haman wax mom setlu la bo xamanteni wax deug yalla boko di gëstu deug la ba mu jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli fir'aawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya eh xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xalé bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mu mën ci aduna bi jongama ju rafet mu ne ko dedet jongama ju rafet e doomu ko mën ndax bu amé doom bu doom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekke muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkur muy liggey dana bayyi liggey ba topoto domam ba mu nopi xale bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xale mom nelaw mu ne ko xale mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu dal di teud ken mënu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet nelaw amna lu ko mën mu ne ko lan mo mën nelaw mu ne ko ajo juta faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw mu ne ko waw xana problème bu te faju mu mën ci aduna bi ah xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi né ko dédét problème bu te faju é mënul ci aduna bi mu ne ko lan moko mën mu ne ko mbokk yu déggo té yërmënté té soppanté
fuñu fekk aaju ju teew faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeeka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam don am am katan lam don am am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xeyñam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblesse am ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya asiya ne ko fir'aun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhizahu waladan mune ko fir'aun ki man na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax seyna lu yag te amuñu dom mune kon bu len ko ray e te itam buñ ko gardé euleuk man na am mu jariñu ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëllëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëllëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëllëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun way wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malakai rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna katchorna katchor go xamanteni lu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom fir'auna wuru ko lal wuru te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu asiya baña am dom ak fir'aun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko bayé mu nek suñu dom nek suñu séddu bëtt ya fir'aun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fi d-dar muné ko kon wutul ko tour té nga yar ko ci kër gi bayé ko fi mune ko nak tuddé na ko Musa ñu ne ko lutax nga tuddé ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent yalla Musa yar nañ ko ci kër fir'aun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiya juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu jigi mu ne dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal biñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na caisse gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi forneen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñewal gaaw ndax Musa é wa kër fir'auna yi for nañu ko légui nak kenn rayuko é Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nañu dem nga jox ko sa wène ba xam é waye nak lu jitu muy dem proposé na wa kër fir'auna ne len mom
gis na ko xamanteni mën na ko nampal bam ko waxe itam sonal nañ ko ci waaw ndax koku ñuy wax haman mom moko ci sonal waaw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla musa nangu ci ben fofu nak la maryam taxawé nelen yeen mbokki xana duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci fir'auna ak wa kër e lolo tax rek ma yaakar ne e comme jox ngeen nampal kat yep ñu bañ ma yaakar ne ñom e dañen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Musa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiye contane ndax Asiye jaxlé won ndax ciofelam ci Musa eppon na te bugulon mukk Musa de te itam Musa nangul ben nampal kat ba lolou defon ci mom ak tis mu yakarne xale bi dana de ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wenn mu nangu Asiye gemewuko waaw Asiye nak commencé laaj ko ne ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dama ko nampalal dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wer se lepp di dox mu ne ko waw man de bëggon nako waye wax deug yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekente ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba deugër ma andil lako Asiye ne ko ah wa waye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiye dafa bëgg Musa dafa bëgg xalé bi waye comme yaayu Musa mom gëm na la yalla waxon ak mom te mo di ne dana la dello xalé bi mom mu deugër rek waaw deugër ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy dellu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugër mu andil ko ko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugër nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ak ay soldats ñoko escorter yobbu ko ba ci kër ga e ñu dal di koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bekk yépp lolu nak muy deggal li yalla waxon ak mom ne ko dana la dello xale bi dana la dello xale bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palais ba ñu fajal ko ko garatam gëna yok leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkonte ne xalé bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek
e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu Musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Musa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako e ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mu ko andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bu mu ñëwé Asiya daadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi neko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu Musa ne ko demal nga yobul ko Firaun momitam mu jox ko cadeau mu ñewé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wor ko mu jël yonent yalla Musa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu dadi feug deunum mom yonen mom Fir'auna dadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé neké bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu bu dis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank neki Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok Firaun ouf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Musa limuy nek nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu Firaun bi xecc bi dafa metti ba Firaun bu don julit la ñu ne njappam tojna ndax xecc bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mu ne nak legi nu mu def dana rey yent yalla Musa ndax ki moy nonam bi mu don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lire bi du fi magge ki dañ koy rey Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire Asiya daldi dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko daldi jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ni jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def su fekkenti ni nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dal di wuti nak weñ gi dal di ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ñu leen di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu yu dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن پور فسيني كنتيني وقتان چي ينتبو مغ بوبو nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonenti yi gën ci juromi yonenti yi gën ci la bok mom yonenti yalla Musa mu nek exemple ci walu muñ nek exemple ci walu njambar nek exemple ci mandu nek itam exemple ci bëgg ay mbokam lol lepp ko sivru histoire bi dang koy gis ci mom nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemé ko ci mom motax mu bolé ko ci ulul azm mu melni ci aljuma ji wessu gisoon nañ né yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun nek nak Shu'aib lu tollok fukki at ndax amna ñu né juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax nena dal nek na ak Shu'aib lu tollok fukki at wanti mom yonent yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñenti at dafa am lu Shu'aib wax ak mom daf ne ko jur gi mala jox nga koy sam legi ben at nga fi dessé waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reey gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib mu nek mu'jizam bi gëna reey manam mu nek miraclem bi gëna reey mu di ben yett yett bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox ndax yonent yalla Musa bi mu waré liggéey ci keur yonent yalla Shu'aib yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yett yu bari ci bir neegam mu yebal domam ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yett joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxo yi melni lu daanu rek ci kaw loxo bi mune kon de xara ma yobul ko yett bi dal di gennu jox yonent yalla Musa yett wi Shu'aib ne ko dedet waxuma la yett wi ndax yett wi sama alal la bokul ci yett yi wara genn deloko xale bu jigen bi dal di jelat yett wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yett yi yett ba mu jelon momitam dal di tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko bi mu ñëwé Shu'aib ne ko dama ne la delol yett bi ndax yett bi bokul ak yett yi mala wax mu delawat ko di genné wat benen yett yett bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon mu ñëw nak ne ko bay yett bi de nangul ma jël ben yett man dal fu ma jubé yett yi rek mom moy ñëw taxaw sama kanam mu ne ko kon ki mo doon borom ndax yett wi bi iblis yaqale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñëw joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf yett wi la damone ci ben garab
ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jundju la bu may won ni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Yalla Shuaib xamé ni yonenti Yalla Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Yalla Musa yor yet wi yet wi nek keman bu reuy yonenti Yalla Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Yalla Shuaib te yonenti Yalla Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te Yalla bëgg na alalu yonenti Yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Yalla Musa daal di jël yet wi duggal ko ci jurgi ko ci nan te nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sar bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu ande jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëbbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman si ñul kupp Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jek jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba Yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti Yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu Yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran la'alli ya'atikum biqabasin minha aw ajidu 'ala an-nari hudan bi nga xamanteni yonent Yalla Musa nek na ci jaxlem gogou ci la gis nak lu melni safara ci ben montagne bu ñuy wax Turu Sina mu gis fa safara bi mu yaakar ne mu gis fa ben leer mu yaakar ne leer gogou nak safara la mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mo meuna jaar
ndax fumni ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr ga ngi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr ga ngi ko jogé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa bat bi daf ne ko man may sa borom sumil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu labte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla sumiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap way buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yenen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yenen ti bi upp le morom yenen tam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yenen ti bi dalam lu dugale waye yenen ti yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir té biñ koy recevoir dañ ne ko summé sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al'arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali way koku day woné rek né daraaje yi ñoo tollowul yannati bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yannati bi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamulone julli ki kay def day fateliko boromam waw te fateliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi leg mu tukki ak suñu digënté ak yonent yalla Musa li fi dox ci at barina te ba légui aduna bi tukégul te itam ñun ño gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mu ëpp doolé ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex
kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow Musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yat wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yat wu yeme la wax ne bu tedde di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yat wi moy djub soppli ku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fek itam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yat wi قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يلا نكو سنيل يتوي يا موسى

jo xamanteni mu ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wulbeti ku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat ku ñuy musul nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa iziti parce que jann la jo xamanteni riyayam ëpp na riyayu montagne nax reuy muneko sa nu'iduha siratahal ula soko jele day delluat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yet wi rek melni lu ko nacc mu delluat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruju baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga dugal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha muneko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew na jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara kuñu yilif la te man mako yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ak bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa tak tuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni mu ne ko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ mu ne ko yabal ko mu andak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la deugëralé sama bokk momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbokk alalu yalla la ken defuko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappalé ko ci mission bi sino rek du dem fenn muniko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani.

mbugale julit ñi neena gis na ay malaaka yu joge ci ko asman mom asiya ñew bi ruhu mashita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dee ba ruh gi di naaw neena malaaka yi ñoko jël tawu ko def ko ci ay ndabi jamaa yu rafet naaw ak mom jëm ko asman kérok asiya neena musuta gis mbolo muy yéme non fir'auna bim len raye ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yeengu rek ni man di ku yeengu rek ma ray bimu koy wax ndek asiya mom xol bi fess na del ak ngeum asiya tourner rek neko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muneko fir'auna yalla nga toskare ya ñeme sa borom bekkal yi nga jeer teural len fi di len ray ya bon fir'auna ya toskare fir'auna neko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik faqalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya neko fir'auna neko asiya dama yakar ne ndofte gi dal sa andolo bi di machita dama yakar ne ndofte gi ko dal dal jibarkat yi mo la dal asiya ne ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni moma mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem na ko te dotuma ci deltu gannaaw fir'auna dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na asiya bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko te moy yaay asiya mu woko bu mu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal wéddi na ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu ne mu wax ko asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yep top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënul la jariñ ci dara asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmu gëmuma kenn ngir intérêt dama reeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw mu wax ko fir'aun fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayo wax na ne bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam liko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya liko irfa'i ra'saki liko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko door di dagata yaram bi asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba allah mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñoom di and ak ñoom bis bu nekk yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bopp bu mu yëkkate boppam nak ñu won ko château ya mu am ci aljana mu daldi ré bi mu rétané nak fir'auna daldi gis asiya di ré ak mbugal mu metti ni ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di ré fir'auna ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur
Musa yi dal na ko deug xolam ngugal mi ni metti waye mom bu continuer rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxone mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna alalamin kharab idha safa minka alwudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab way jigen joju di asiya ak kadan let njabotam te mudi manshitatu ali fir'aun ñom di ay jigen lañu waye gem nañu sen borom baynañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako net liko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam dimanche ta yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi manche ta mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day wané e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nattu bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin mu jele itam exemple ci jigen ñu bax ñoñu non la jele exemple ci jigen ñu bon wonne itam jigen dana bon dana nek ko bax ba pare tuné bon wa daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu ando nak ay yonent yu bax

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne ne duna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nem ko may jabar pour gën ko mën djéku nanu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu tiay tiay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñoom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man muné ko dedet muné ko so ñewul da nga lap ci ndox mi dé muné ko bu yebo té itam duma lap ndax montagne bu gudd beulé man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fekk ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko ëpp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci samay ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi te itam xamna ni ya gëna mëna atté ñëpp te ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama dom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muniko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kon kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko foku nga gis natija ba foku résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñum mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko
waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yo yi nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin nadirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottiya ak deret jak tamsuba bam len maskho ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñune Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor ñaari bëtt lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari ne neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñul lañu ndax amna benn dëkk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontière ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni Cheikh Diop mom waxna lolu te égyptolog la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñuul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekulon nit ku ñuul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqsu la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax bi day nek jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamne l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind
kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jinne na yonent yalla Musa nit ku ñu la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jeflante nak Fir'aun te Fir'aun woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñeek modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñep dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal jarad wal qumla wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continué waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ni yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yonent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yonent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lañ nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam dal di ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continuer waat rek fecci waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko yalla waccé wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dé ci mbéd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di génné dara fekk ci ay mbott nga génné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga fa da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon ludul dañu lalat ay pexe ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna deugar bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natt yi ginaaw biñu teggé natt mbott yi
yentu yalla Musa yakane dañuy gëm ñu lankat delu wacce yéfer gañu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu ne itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax ne ne sax so bu fekke ku wedd yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ke le roté mom ki wedd yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lol lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yenen ti yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisek sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñu nekk sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yenen ti yalla Musa mom itam ci mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di loolu dafa namu ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah loolu ne bañu d'accord ak yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer ga ñu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay baado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi kennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legina ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'auna mom ba mu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misra ci egypte firawna japp len daye dal len ba ño nekkon bindan ya dan liggey ci keur yi di balek di fot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom Fir'auna ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dérèt ja ñemetul nak légui mom yent yalla Musa mom Fir'auna ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom Fir'auna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay yi ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ len joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour
pour andak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna andak ñom pour genn dekk bi waye lolu nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warnu ñu genn dekk bi te itam Fir'aun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci sen kanam xamu ñu ñuy def ba jall lolu defoon nak e jaxle bu reey ci Fir'aun e ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su nank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'aun mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourné daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ne dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barab sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nangu mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi dila war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu chart bi ko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bi mu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yu ma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bofu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ja leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa leen yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexagn ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diedjou
di nuyu Makan Sen ñu ngi dëkk ci rue 15 angle corniche ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppe al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man ah di nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak daldi lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben magat mo xamanteni xamna bammel bi yonent yalla Musa ñew ba ci magat mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bammelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga e nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekké yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe dama bëgg ëlëk yeen ma dekk fa ak yeen ah loolu itam nek condition bu difficile ci yonent yalla Musa ndax itam dekk aljina firdaws ko ku grat la e ba taxna yonent yalla Musa xawon na lank ba nangoute jox may soxna si e lolou mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem upp na lepp te ma xam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yonent yalla Musa ne ko charte bi la soxna si teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu ëlëk aljana firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna si ne ko ëlëk ñoy andi dekk mak yow ci aljana firdaws soxna si daldi koy tektal nak bammel ba ñu and dem sulli jiko ci waxtu fajar biñ ko sullije nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Egypte e dem Palestine waye mbir mu reey amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ker Musa genn nañu momi tam préparé na ben armée bu reuy danaka mobilisé na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Moussa yi ray len parce que Moussa dal ñew na ci dëkk bi bëgg yaq nguuram mom la alcorane wax ne fa atba'uhum mushriqin kéro ba jant bi fenké Fir'aun warna fasam andak soldat su tak wax ne ay junni soldar la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa keur Musa te wa keur Musa ay jigen lañu ak ay magget ak ay xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gëm ko waye seen xel xalaatul sax di jamar lok Fir'aun ben yoon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jaangi ci seen kanam te itam Fir'aun nga ñew ci ginnaw te Fir'aun soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek nak ñoom lu tollok ñenti téméré at yirif na leen ko ndax Fir'aun dafa guddon fan ñoom ñepp ñu daadi jaaxlé biñu jaaxlé daadi lakkal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Fir'auna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neuy di ñew ñu ngi seen poussière bi te itam geej gaangi ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëtt ko itam Fir'auna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñoom ay fas lañu yor te itam dañu nek ay soldat yu takuti am yitte ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa def ne ko ya kalimallah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana fa qala Musa ha huna fa khada fa jaza al bahr wa lam yuwari hasira dabatihi al ma mom Yusha ibn Nun ku am solo la ci histoire bi ndax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yayi wax ak sa borom ndax ku ne gis na ni yalla yonent yu bari da fay yabar rek Jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalimallah mu ne ko lo ñuy digal nak pour ñu def ko ndax Fir'auna ngi ni te itam geegangi ci suñu kanam

gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xar yeek bay yi ma yor ak nak yi momoko ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gëm rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delusi nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax bu ñu toge ci barap mën na mbuw te bu mbewé xeyna soldari ñuy set dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer waye taxul xajj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xajj bi dem ñu sanni ba sonu bi xajj bi xame nak ni sanni mën nako gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xajj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mun len yeen sama nit lutax ngeen may daq xajj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni muné kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xajj bi def ne inni uhibbu ahbaballah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ne soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jaamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi ne neen xajj bi ni la mel ñi ne xajj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas neena xajj bi couleur bu ñuul la am wa manam xajj bu ñuul la wa xajj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xajj bi wuté amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de dañ ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba pare jeggi ko dem da nga dem ak yam delu se gam waaw nga xamne kon xajj bi xajj bu yalla barkel barkel na sax turam amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñu di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu
waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat ant dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret yi ca nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kef waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasid neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom ben nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu won juroom ñaari jeune lañu won xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu Alla mo xam Alla bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne keroo bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci nox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni e guddi jot na itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelaw

yaaduna buñu ñëwé xamanté ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dëndal kër sax doko faalé ko rombé doko faalé waaw amo ci mom ben soxla lolu nak e yaru tubab bi la té ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dëkk ci na wut dëkkëndo yu baax ba nopi so ga dëkk ci mune ko itam war rafiq qabla at-tariq mune ko na nga wut andando yu baax bo di tukki na nga wut andando yu baax lu jitu ngay soobu ca yoon wa bo de commerçant ngay tukki fi'il ba am andando yu baax waaw ndax tukki tumranke la bo amé andando yu baax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom Luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lek bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu neko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih mu neko dëgg ak dëggu moy ainsi ñu ko am xel nit bo amé xel day dëggu day wax dëgg mu ne ko fenn nak moy ainsi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek ainsi ñam waaw mu ne ko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw te amulo palé waaw nek bour te amulo palé mu ne ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko defé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu mu ne bo bëggé jaamu lo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bour nak waaw mu ne ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey sen lamine dila tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxaré deret wala mu mel nenen waaw nga nek jigen ju tabarkalla am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci souf waaw jigen nak du reuy waaw jigen bu beugé mom jëkërem e fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonenti bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mu ne su fekkonti ni doomu adama sejna sujootal moromu doomu adamam mu ne kon dana digal jigen ñu sujootal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom keur gi lumu naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su reeyé rek yaqulé motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la sëriñ bour la gan bour la gëwel bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexeyitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga dëddu aduna so dëddu aduna rek te ñëpp te aduna te ñëpp waaw mu ne ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla du ko xaré ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwaluhum wa yak عددهم إذا تواصلوا يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا امول بن بكار بو خامني يالا دا نا تي گاو دي موغل كاكو ديف في تي ادونا موغل كو تي ايتام الاخره نينا لو اوب دوك مبوك اك وور اك فن واو موني ايتام نيكي نونو bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam na sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yonent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokku ga kon nga xamne ay mbokku luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokku ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrat rahmatin illa kataba allah lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonentu bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ne man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak texem te itam neena fanam de na gudd lol sax wa motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'al abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel feek fayaluñ la bor ye mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga ajal len makka neena ëlëk yow bu la yalla di dekkal yowmal xiyam daf lay boole nit ñu bax ñu selña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne kep ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genné aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf doon dox ci mbeddi Madina yi dajek ben xalé nu yonté xalé bi fekk xamoon na wayjuru xalé bi wayjur wa ko bax la woon mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la woon kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw ba ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañu koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenent bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg naa nga am diine kon boo ma sulee ba noppi del dox wëllëre gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana buma duggé ci sama bir ba mel de dana mëna tali muniko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé aw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wo tuf cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuf cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf kon nga degge ci ne li yonent bi wax ne man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawum mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yenente bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moye itam na tuup mu ne ko itam bo bëggé nek goor gu dëgër da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wanti mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

la ci ay jamono mu dem xey di dem ca kaaba ga di waxtaan ak waa quraysh yi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba na jant bi di sooye bu ñibbi si ci këram daanaka li muy toog ci kër gu du bari lu dul kemtalaayu toog ba nga fay toog di añ wala muy nekki wala mu reer waaye bu noppi rek delluwaat ca penc ma jaxasoog tabarakallah mag ba miin dëkk ba muy dof ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallahu am as lëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko mbir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoog tuuti crestes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar li itam jóge ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax yaa am benn problème yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci sag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne ca daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wéttal Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man de foogal naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte fa atraqa alfata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaa ra'sahu wa ka'annahu qad ajmaca amrahu ala shay'in adhim wa qaal wa ala dhahrihi ibtisamatun fiha kathirun min aljara'a wa fiha kathirun min alhaya' amatuka hadihi alsawda allati tusammunaha sumayya qad waqaca xubuha fi qalbi ya Aba Hudhayfa mu ne ko te ba mu koy wax mu ngi xaw a am tuuti gerte mu yëkk ci boppam mel ni gerte ga dafa xaw a dañ tuuti mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni kersa nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji di sa jébéer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom mag naa mbëggee la dox suñu diggante Aba Hudhayfa ne ko da nga bëgg ma may la ko yaasir ne ko gis naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébéer la bëgguma nga may ma ko ndax kon nga ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgg

waxtanam yoyu mu don def mom yasir ba lejeul ci keureum njabot geurus ko rek tax wante xawon na leene empêcher ci waxam ju bari benn bis xeyna rek ne tek waxul japp ñamuram motax ñu ne bu mu xeyé te bokon na ci adam yor yor daw ko fekk kërëm wasana tok kër gi ba jant bi yëkëtiko mu daldi genn kër gi nak dem ci penku makama bis nak soxna sidi sumayya nga xamanteni ku loru la won ci gor gi ndax waxam ju bari setlu na ni dal tay gor gi gennul setlu na ni tay itam gor gi bimu yewok legi deguñu mu wax wowul kenn waxuta kenn toñul kenn luddul rek tedd ci negam japp ñamuram neena fofu nak suma yeneena profiter na fa nelaw sama nelaw yu nexa nexa nex yu tude grâce matinée man dal gor gui dal ci bis bobu setlu naane dal nelaw na nelaw suba nelaw yu dal te nex te ken empêcher wu neena wante bima yewoo yemuna yemuna ci dalu gor gui ak nopem nga neena bama fook ne sax dafa febar wala bok dafa am njaqare maana dafa am lu ko naqari neena ma ñew ba ci mom ne ko ma khatbuk yow lan mo di sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fayujibuha bisawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé niko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metit lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi sumayya niko fama laka la tamla'u dara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fesalu kër gi ak ciowa ki yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug nopi rek tax man nopi mir la muneko inna ma ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu gu nga xamne moma titlo ba munuma yengatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ku koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon gis bu ne nga genti genti gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko way hak ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya

bamu ko laajee mu ne ko dama gént gént gu ma jaaxal gént ga nag benn xur la bu nga xam ne xuru safara la safara wa ca nekk mu ngay jër-jëri gis na fa ñaari montagne yu liis montagne yu nga xam ne mën nga gis ba mu sampe waaye boo teenee di xool guddaay ba su bët day xool ba fa gisam yem waaye du gis mukk catu montagne ba ndax montagne bu gudd te rëy xur woowu ak diggante ñaari montagne yooyu safara su tàng moo fa nekk loolu tiitloo woon na Yasir te gis na ci biir gént ga soxnaam soosu di Soumaya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di Amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg-dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante su ma yene ko demal ci pénc màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne kiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii da nga ragal da nga tiit Yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moomu moo tax ñu ne aqbala Yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas Yasir ñëw na ci pencu màkka fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxzum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom Yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru Quraysh de dañuy jaay fayda waaye dana ñu xam ni fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka alyawma anna ya Yasir mu ne ko yow Yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw Yasir di wax ak moom wax bu tege ci kaf ne ko qad kuntu fi xajatin ila inni ya abal xakam loolu waxinu arab la mu ne ko dama amoon aajo aajo boobu moo tax ma yeex a ñëw kuntu fi xajatin ila inni ya abal xakam Amr ibn al-Hisham te moo di Abu Jahlin Abu Jahlin ñu ngi koy wooyee bàyyu réer

ndax ñi reer ñep Abu Jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko Abul Hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tudde ko Abul Hakam waye turum deug deug modi Amr ibn al-Hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñeul benuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi Umar ibn al-Khattab ak Amr ibn al-Hisham mo taxon yonent bi ñaanon yalla ne ko ñaari Omar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal Umar ibn al-Khattab Amr ibn al-Hisham di Abu Jahl bi muy wax ak Yasir bobu yaktamul ghaidha fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunum ne ko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in umiy an shay'in umiy alayya min amrik mu ne ko xamna ni ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dhak lolu nga may laaj lan la Amr ibn al-Hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuru bi tadhkuruha bi khair Abu Jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu wa hal ra'aytani qat ati min al-amri ma yu'dhiha muneko ndax mas nga deg sen yalla yi ma taxaw ci penc di len xass wala may wax ci ñom lu ñaaw ndax lolu mas nga ko deg ci sa nopp bop Abu Jahl ne tek muneko itam ndax mas nga gis ma yëkëti ak lor jëme ko ci sen yalla yi Abu Jahl ne tek ba jiki Abu Jahl amatul lu mu wax muneko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ añi ha ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkando la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen Abu Jahl ne ko mbir mi demewul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm legi nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun weddi diine joju ak ñe gëm diine je di ko deugal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne leral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambur yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg fonto dootuñu fi jéggalati kenn nak ginaaw si tay yaggan ngeena def ay musibe ñu leen di jéggal waye nak mën nañ leen jéggal lu ne bam dess gëm diiné l'islam waaw bu yalla neena wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil-ladhina amanu al-yahud wal-ladhina ashraku yalla neena ñi gëna bañ julit ñi
ba amuñu ben tolérance ci ñom modi yahudi te moy jifi ak mushrikun yi animisti ñoñu duñu mëg duñu mëna bëgg julit mukk yalla nak neena ñi gëna jégué nak xofel ci julit ñi modi nasarani chrétien yi ñoñu seen xofel ci julit ñi jégué na lool waye ap yahud akub animiste atay ñoñu julit rek lañu bañ abu jehli nak mushrik la won loolu taxoon mune mën nañu tolérer togn gu ne ci makka jambour def ko ba mu def gëm diini muhammad yasir ne ko mune ko te itam mom yasir ne ko amsik alayka nafsak abul hakim fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu halaftu ammaka aba hudhayfa ala an akuna salman liman salamtum wa harban liman harabtum wa inni la asma'u al'ana minka hadithan lam asma' mislahu mundu awaytu ila haramikum hadha yasir mom faydam daw ko neub ken muniko dama beug nga japp nga tey sa bop yow abul hakam ndax dang ma xawu niru mak mu yara diko te mang li yeggal ni depuis ma tek fi sama tank ci haramu makka muso deg wala nga gis lu bon luma fi def gisuloko ci man say mbokk gisunu ko ci man depuis ma tek fi sama tank wala rentek sa bay tax bobu ñi wax aba qudayfa man jamm mu ma indi ci dekk bi lool la signante ak yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma Amr ibn Hisham dal di re ba jaaxam te modi Abu Jahlin re go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko an comme yow ku sekk ak ñun jamm nga sekk ak mom jamm ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga signenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nam ko commencé ci sa digënté ak sa dom bobu ñi wax Ammar ndax sa dom bobu ñi wax Ammar xeyna bis ni ki tay di non bu mu sukk ci say allié té modi deng fami mahzoum bi aba hudhayfa bok muniko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idhan mundu al yawm yasir neko abin abul hakam leral al sawakh bi nafa inni la afhamu anka mundu al yawm shay'a muniko deguma sawakh bi lan mo waral ngane ma xex dana dox sama digante ak sama dom ji ma jur mu di amar abu jahlin neko alam ta'lam an ibnaka qad saba xana xamulone sa dom jojo jengna jengna legi gematul suñu xërem yi ndax amana bi muhammadin wa ashabi mom kat legi muhammad la gem ak ay sahabam fofu nak yasir dafa daanu xam lamiñ wa daldi fasu mu commencé soté ko ñak fofu nak mbolo ma togon ci penci ma bokkenen seen beut ngir jaaxle ci mbir mi nga xamne doxna ci digeunte Abu Jahlin ak Yasir ba waxtan wo waral Yasir daldi xam manatu la wax ñom ñep ñu jaaxle Abu Jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira niko hasbuka yabna akhi niko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu
mu ne ko amali yermande ci magget mi le ki mag la te liñ ko wax touché ne ko ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'ir ibnihi shay فقد جاوز ابنه سن العشرين سن الاربعين منيكو دومم جي جين دغو سي دين الاسلام گم محمد ريسپونسابيلتي بوبام لا نخ دوم جو خامني امنا نين فوكي ات كوكو بايام يلي فتوكو كون نك ابو جهلين يا نيكول سي دغ té ku né xamné ni Walid ibn Mughira mi ci ponkël yéfer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam wayé mom dé moy dal ci kaw abal hakam di abu jahlin diko wonné ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambour ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top di ko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ ngoko bi yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi nena ci la djok mom yasir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtahu